0: eyo ye radio butu kumyaka 25 radio yomuntu wa bulijjo
1: basaba ne banyabo abatuuliriza mbanirizaako nnyo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwooli yisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno era gwe wena abadde nga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyazizza Ajati Maimuna. Ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente Maimuna. Mulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza kubanga akkirizagana bannange embeera mbi. Ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi naye ate waliwo abali obulungi kubanga emmotoka empyo ziraba ku luguudo amayumba amapya ebizimbe bipya kitegeeza nti waliwo baba manyi ekyokkola abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sinaba kukuwa muzindaalo nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nza awali Ajati Maimuna
2: Ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati Maimuna.
2: Wanjisebo.
1: Embeera nawe ogiraba.
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera.
1: Abazzukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
2: Embeera nange ngiraba naye embeera amina akantu k'oyogedde wali. Nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa. Kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna ekyokkola kiba kiwedde.
1: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ngambe nti Ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira esimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira wali
2: kifunira wo
1: woli sigati nve kumulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira esimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna. Yesebo.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma.
2: Yesebo.
1: Oba abantu be nsinga okufaako. Be batayina wadde. Kati ayinza okuba yayinako nezigwawo.
2: Nezigwawo.
1: Ayinza okuba tabangako nazo. Naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma.
2: Yesebo.
1: Tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi.
2: Kaakati okuba.
1: Mu kaseera nga kano.
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya. Nkugambye nti nkubira essimu yange.
3: 07-48-15-4 ne 07-90-52-71-25 07-48-15-4 ne 07-90-52-71-25
2: gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo mbuulira ky'oyagala okifunirawo n'onga nti Ajati nze ekyamazima njagala ssente zibuze bannange ssente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aje ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aje ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli n'ensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngaali ku nnyonyi
2: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aje ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleka mali
1: kajati soko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
3: 0 7 8 8 4 15 8 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 8 4 15 8 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lyessanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugambye nti gwe nkubira bukubizi essimu zange n'oŋŋamba nti aje ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aje ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landiroodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aje ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mukasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasula ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde n'akugamba nti ajja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: nakasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nzebyo byebinyo nyumira kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
2: gwe bw'oba owulira ng'ogamba nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli kimu
2: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
1: tozinga
2: naye bw'oba ne
1: ssente
2: omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente nnyonyo girinnya bw'oba ne ssente olamuza wuyagala
1: ne mukyaki otuula mu maaso newe wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubire essimu zange
1: ajja tizituddiremunko
3: 0 7 8 8 4 15 8 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5 0 7 8 8 4 15 8 4 ne 0 7 9 0 5 2 7 1 2 5
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo okwo gwe gamba buli muntu yenna ddala ava buvi eri ng'akuba ssimu ng'embeera ekyuka oba waliwo okwo boga nti yagira ati oba yaziinako ne zigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ogambye gwe nkubira bukubizi ki
1: simu
2: onyinyonyole nti aje ati kino kwetaagisa nti ate aje ati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite essimu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubizigamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aje ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0 7 8 8 4 15 8 4 ne 0 7 9 0 5 2 Nsambu mwemu, abiri mutano. Zero msavu, nyamu nana, anamu nya, kuminatano, anamu nya. Ne zero msavu, muenda zero, atano mbili, nsambu mwemu, abiri mutano.
1: Tuyanzi za nyo tuyanzi genga we nakusabi ajati maimuna nsabo kilize sima nyo vude una atusobo zesa nenge nakusaba bantu umena wali wano we makuwa domu zindaro uko zeseda chika bili ya chineni nebano wa soboro kolachi uko buza ako kwa ajati kubanga hawa mweta aga molibanji kazo keno mchalo no ye ya sose wano nga hizo ga programu ya agendo jikola bane ya kwe sunze nyo njagala osembere ku muzindala awo yogereko najati ajati uno nawo gwo mukubade bagamba anti ajati yakuwa neto mulabanga ko
2: chikiriza uno gwenda ba wano chikiriza kubanga mpulira nakatengo mutima mpulira na omuntu ne meme yo nenje kumira simanyi mukazi gwe cheminza kukuwa kadi mukulabanga ko kujja ko kutegerera ku simu nze bwe bibi byange bwe kula mpulira mameme gonna gankubaga na mpulira gakubira ki kakana nze bwentu bwenkula
4: bananga ajya mai muna
2: wanji nabo
4: akuba ko chonna chengamba ncho bachi no bachi nzikiriza akasumulizo kanti ngakuwe wevu
2: ndabira wa
1: eh yoto kezo lazi bakola chitumpo
2: bana la ufikum
4: chama zina chalo ya chuso bulamu wa
2: yagala nkuwe ye
4: nali chasinga ko yati tachimala ne kadi yino
2: kadi
4: ukafuta dalanti chi ndo wenategege
1: Mungu
2: akongere
4: bulijondo otakula bako. Mbeka akatono kenguwa kubyennina. Akokensoba dehaja tinemba densa bokasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Ne yanziza mukwano ne
4: yanchira chendi kuwa
2: wojozewo. Balaka lau fikum.
4: Nzokutegera.
1: Akole birungi asimibwa.
4: Yanzi jawala mu bunyanze nensi yali mazo kumira. Ngamani si chainza kudanguru.
1: Bambi.
4: Ngenda mfumbira omusajja wange nga tuli bavu. Omusajja oyo yali mwagala nnyo naye nga talina nga yali atwezimbe naye nga talina okiddako yadde nze nalina omugabo gwa ffeeyo mu kyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye baatuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: bizimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: na kulekera abana
4: mwana msajja nafa
1: miaka munana abana babachali batoto
4: aha ayetu ate tuna zimba kwanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza cheki dako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family no ya golo kuka eyo omusajja nga bote bakikiriza nti sente zange zinasa mu business ezo wavulanga boba gamba chimu kwato mwana wo muvembi ntuyo mwana wa fe mugende
2: bali baloza za
1: mwana
4: ne bango bana abana nga baga nabana bawuli ambwe ngambo sibabwe nengezako nwanenge omukazi nenga omanyi ti munango mwavu kasinga musanga buli kimba kinzijeko na sinafuka mwave sawe eyo nsine mpulira nga enfundiridde nenonye wokudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera n'ennyinza mange nambuuza kyeki
1: ani atajeeko simu tuzijeko bannange
4: bannaye munatusonyiwa naye nzira mu kyalo e Masaka mama mugamba naye omanyi embeera ega inambuuza kikine mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe kakutte mu nnyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti woba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu naye beeranga awontulire ku bunyanya bwange naye nga mpulira bulina kunkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba nga embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita angamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakirino jjano ndabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweereza 1500 olinyojje ne bannange mukama nga anaakujjukira mukama nga anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange saawa ezaali munaana neetegekera olugendo bandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati
4: mayi
1: muna kwegamba owulira erinnya lye no uliranga no bulamu bukyuseke sawayo ajati mayi muna ngamba
4: ne bulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima ne gulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukubisimu ngamba ate ono alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde
4: ne kangambye kuba bukubisimu ate ngene wala mama wange yali agezaako kuntambulira naye ngaate wanaona agamba bugambi kuba
1: bukubisimu
4: sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano.

0: bavuddeyo nazo eggulo kwogala n'okubandi obaddiddwa sako yaabwe okuteekebwamuko obuwumbi bubiri
1: ewolomo
0: bajjaomu akasente basobokuba abeekulaakulanye n'okwezza engulu kuba bangi ku bo bavuddeyo ngeri babadde ba boosi eno bakubyewo tebakyali ba boosi
1: teyakutteko yadde akantu
0: ate otwala eki
1: kimukwano gwange kyamulabye disanika anti
0: baloneze babawo obubi obatonatambulako obeera n'omuntu abedde bweyo n'akubuulira nalijjo ne mukwano gwange awo kinsambwe nga mbuuli nangamba uganda oyinza ginyooma wano olwokuba tetutambulangako tugeze kale kandewo ekyokka ekyokulabirako nga nze madimbuko okuli bakuzadde egomba novaayo n'ogenda okolera emityano ovudde emityano obedde sembabule owangalidde masaka wano emyaka 10
1: ozanyira mu uganda
0: egamba osobola otuuka okufa tugenga gyogenze ewala ennyo otambuleko n'ogenda e kampala ogenze kale neewe oli mu uganda nefulumako kati omwana yanga nti sente ziri wano mu uganda tiziri walala kubanga wano e uganda wosanga omuntu ngaobudde bukedde bukezi ku makya n'akubadde ebyeraga nti nakedde ne bwavu nensuze muno obukadde butaano tutunze akatakawo nenjawulako 10 naye nti obeere bweru ekyobugagga kyolinda kimu
1: waliwo abasajja
0: musaalaku gwokolera
1: twali tunyume nabo wali katale kati nga waliwo abazeeyi babiri nga banyumya olira amugamba naye wali ogenzeeko e kampala naga nkomalukaya naye gwatuuludde nakomalukaya
0: omutagendangayo
1: kakati omuntu bwotambulako omanya
0: bingi nyo byotegera n'obuuka
1: kitundu kyo mwoli ndi waffe ate walungi
0: oyina nogenda okubuuza obuuza omuntu ndi pulezidenti eko okuva eri akuwa esente emitendera gyolina okuba ng'oyitamu okuba naye yeyafuddeyo bukadde bubiri ate kyobera zaawu
2: ate nga n'emitendero giyitamu yanootazifuna
1: kekyo bwakyogera ate ezo ziriko okugamba nti sayini nga miliyoni yamutuku ekinaana
0: tukiveeko banaga ati mu kampeyini engira 23
1: naye mukama
0: yes
2: naye nga kitalo nnyo munaye bwe twaviridde mu wiikendi ajje no Moses bambi Moses Ali yafudde era ng'abayisiraamu olunaku lweggulo bakedde kweyiwa ku kasozi Kibuli okusiibula omwagalwa w'abangi oba abadde omwagalwa w'abangi kati omugenzi gye no Moses Ali era ng'olunaku olwaleero agenda kunoza agenda twalibwa mu paalamenti asobole okubibwako eriisa evanyuma kwoteka n'okumusiima emirimu gye gyakoledde eggwanga
0: gye no Moses Ali aliko ebyafaayo bingi ddala nnyo nno nnyo bwoboga ne mwogerako budde busobola okubeera nga bukya naye nga bingi nnyo ebimukwatako azaakolako mu bifo ebyenjawulo ennyo wano mu ggwanga Uganda yabeerako minisita w'ebyensimbi abeddeko okusinga awangaliddeko nnyo mu kifo ky'omumyuka wakatikkira awo owokubiri owokusatu awo asooka bwotyo ekifo kikyaze awangalirako okumala ebbanga eriwerako ddala so nga atera bwaviiridde mu bulamu bw'ensi eno nga memba wa paalamenti soka kyobulaba nga leero ateekeddwa okuba nga aleetebwa mu paalamenti okuba nga akubwako eriiso evvanyuma adedi bw'amaliriza agera kubeera ng'atwalibwa eri eyumbe eyumba eri bwajuman oba bati no n'abatuuze babadde akulembera bongere mwogerako ebirungi byakoledde ensi
2: enonaye
0: nga nalabi kujjajja w'obuisiraamu yayogedde ku Moses Ali waliwo bannaddiini naye nga tiddiini abantu abamu especially babeera mbifo ebigagga ng'ebyo eddiini bajeerabira naye otyo omusajja oyo terinakunalindabe ku kifaananyi kye nga talinako ntalabusi ku mutwe okuviira ddala nga ndi muto naakamulaba ate ng'abadde tayambala bwamazzi ntalabuusi
1: neddiini
0: ng'agiina ku mutima okusa ku jjajja w'obuisiraamu omulangira Dr. Kasimula Kibi ng'ayogera ngaga nti abadde ayagala nnyo eddiini ye abadde musajja mukkiriza omukozi omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu so nolwekyo kitalo nnyo kitalo ky'amaanyi ddala naye ngeri abakkiriza tugamba nti inna lillahi
1: wa inna lillahi lajihun
3: tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo ebbeeyi y'amafuta eri waggulu ekimala kati lwaki osasula ssente ezisingamu ng'ogula amafuta ng'okozesa wendi osasulira amafuta nga tewali bisale birala byonna ebyeyongeddemu ekyokkola downloadinga wendi app oba nyiga *229# olwo osasulira amafuta ku ssundiro lyonna ery'amafuta erya Total Energies, Shell, Oryx, Stabex oba Rocco Global Oils nga tofiiriddwa nnusu yonna mu kusasula kati jjuzaawo amafuta sasula mu ngeri ennyangu sasula nga tosaliddwako yadde 10 wendi eteekebwamu amaanyi Palo Bank. Palo Bank.

0: Chico vende ndati za misolani.
1: Asona wangu.
0: Yes, abdala meta, abdala makaita mesalati wa meta ula kila. Bagaba subanga tambu za chirida chikumio kebula utu ingile sabire za machaga. Tuala jesu kisafe dako. Tia muko soko judi msaka ya kubangi wakuna imba plaza mawe mulugana mbuji wa gaya tuaka China uko. Ano mungere mwendo. Tabu za konyo. Ulu mkwe mita Johnny Sesaza. Nisaidi za wali chebo ungoto kwa ugambo. Tia. Obaka bazo kubanga mtu kando mbira kwenye matomari yawe chebo ungoto kwa. Aba matomari yawe matete. Aba liye nsanga. Aba getu wabu za konyo. Netu magamba gudu chi.
2: Good morning.
3: Uchengiri samusa uyo kubili. Ya program msenuke. Kula ukulanya business yo. Na uwe kula kulanya ngo yongi na kumagoba.
4: In the future.
3: Enuye business tip. Business tip umu program msenuke da.
5: Okay, business tip ya feo na kuruwa lele ligwa tunde vyo kulia obe vyo kunywa. Singa iwa vikuwe deko. Baka soma abo mune yenga biwade bakugula konga obude wabade tunatebu naba kutuka oba kugenda kusubula jobi subula mwatu naba kufuna obude oba ngocha kungani ya kasente ngobude tebuna tuka genda yo kubinona obirete odemu oba guzebuto togenda kugula walala
0: oba
5: kubisubula walala mbaneiba ogambeka mbisubule mbirete wano mbere nga nkola sente kubanga ojja kusubula ebintu ebitali ku mutindo gw'oba dotundirako ogobeba kasomo kugeza nga amata oba obushera nebirala so tubere begendereza nga tugira ebintu ebikisigale nga kichongo mutindo ogukumye bajenga bamanchi weddewo nga toyayanye na kirala
3: Ayu yiba the business tip. Business tip mu program sedukera. Esawo yokubiri tujikubira ukomu utwa. Namwe ya program sedukera. Esawa wanu ku radio buju. Esawa zidibidi ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza radio buju. Watu sedda kumulimogwa. Watu sedda kumulimo. Utandi sokola. Anjo luna fetu gobiye. Nisawa yokusatu. Eya program seduke.
6: Agomu mpapula.
7: Agomu mpapula.
6: Katonda wange gaga no gaze. Agadeze.
8: Ge machago.
3: Agafurumide mpapula za maulide. Ganoge gafurumide mpapula za maulide. Wano mpapula mseduke era. Kuredio budu. Nga gafutusi wako. Vama ku bajaji. Aba kutusa ko pichi pichi. Bajaji bia mchikumi HD. Wamune bajaji sinti chikumi abili mtanu. HD. Pichipichi zino ngumu, mpangazi, zike kide za mafuta, atenga nyango kulabirida. Zijira kwa lanti, wa miezi kumi na mkaga kukumi na mnana, atenga bugula kemu kuzo, bakukole ya service wa minundi ya satu kumukaga, kugwerele. Tuchali ya kole ilo kutabi ya feria masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema polifu hotelo, mchibuga masaka.
0: Yes, mbira mwetameda chikazibazo kubanga zuhura bile za machago nako wayo vama kwa mwini mungu wayo kwa tikamulungi nyomu sonko judi na so kubanga ingira kukwa mpapula za mwini mluganda mbuju sebo zuti
9: na so zebulo unji kwa semutia
0: mwetu itata
9: mkulike yebi jaba
5: banda sebo na yukulika yo
0: jaba ya uye
9: mwe bali mwe bali banna bijaba mwe bali banna banna kauniro mwe bali banna chibimba banna kakoma
5: banna chibana banna
9: luchitu ntulu wanga
0: oh banna
9: mwe bali dedala
0: mfuna akada akada yone bali zako mchari ya tufumbi dechimeri
9: narongo
0: banna yetu
9: narongo ilaba ino chikola muna
0: eme toke nga pomu
9: narongo
0: umanyi obela wano mutawri walwebe itubi obelo misi nolwa uga tobira bako Ochimaye titubera wano olya fruits nenga fene bamaze wiki nambanga bamuteleka butelesi
9: ali mukunyogoga
0: okulya okulya fene olya fresh it bamunoze kumutiwa gugu wale mukwaluga yangamba yalibwe abere abadde bweru oyinzo okulya papali
9: bote bamugalia mpapali bali agaga
0: olibya nenga kolerere olya toke
9: baina baina kusoka kulinyika
0: twali de toke lye gulonga ba
9: bamaze bagasibuliranga vama kendese
0: etata
9: vama kendese ere ensabazi za bulunji okutuka wentuse
0: yes.
9: Nawo osobolo jiji gulira kati nzijide ku bajaji BM100 HD tukuwera kondo lita bilie za oil ingin kati omukisa guno gwa kiseera era guli masaka woka era gwe boba muganda wango yagala kwegulira a pichi pichi ino muto omugazi otula ku muto ne boba ngo oli munene kalia yayo ngumu songa ate ingin ya mafuta ekomba ko bukombi
0: ejuje
9: bajaji BM 100 HD tukuwela kone warranty ya miezi 12 ne service ya mirundi ya 3 kubwerere ngwekavunwe jikula service tukolera ya mirundi ya 3 kubwerere tuina ne Bajaj City 125
2: yes.
9: HD ngene nejira ku warranty ya miezi 12 kuingini yayo atenga kukolera kone service wa mirundi mukaga kubwerere kakati ndo muna yo mito bion na ulicho ulira njokira ku chirimari dadi sana gendo jifunida wane masaka wetuli wali okulira na mapore hotel au kubizimbe vipie vili yao ojia kubula bakapande vama kutuka obu tuso bagayi nisonko judi neserukera mangami ya zijene nefunide bajaje vintu bitambule
2: ndo na mumpele kone services
9: ne service muzimpe
2: ya
9: ama ulire aga furumie gagano emirange bigobe nukwa zira na bibadewo nga emirambo jaba izi bajino ne mengu kuduwa lire mulago na hii waliwo mulambo ogulide swaga kubanga baso sene batu walo gutari go bazadde wago wadeno kalisizo
2: ewe wafe chote
9: ee babadde wagutu usari batine baku besimu laga ati yabaye mtu tesi ye wamwe atine baso kawa gufuga
5: bagu
9: zayo bagu serine baba wa owabo mtufu gwende wagutu wale wabwe
2: polise gamba ati omuzi wufude bava kumpale zomu
9: mpale zomu nda
2: abana beya zike mpale
9: wemula mpale mpale abana mamwekati mpale mpale kumpale
5: owabo na wangu
9: mama wangu wangu nungu babadde batu teke gundi yaba dai nengkofuji ya lambida kuwa mwana we ine nkovu wanu wansi kukarevu ilaba genzo jike vila nkovu weri neba mugamba ono ye uwe na ye
2: mazade chakuiga
9: chakuiga
2: ubeda ni umwana wanenga neba
9: ngato mumanyi
5: osmenu wano nobu zanyo wateka kusomeru
9: ngaba kujisaku
5: neba lete vigere vyukai baga londa mumu wana honga wazade
9: ngato sumola simu wana ye kana febaka tuzanyia
2: kuna galo
9: londa mumu kazi wo ngabutufo inakuwa atakuwa okuwa atakuwa kama adi
2: bale ya chido chukuru
9: ulina wita tata juni ya bulijota mbanyi
5: kwa tegeza abana
2: mbukazi
9: kakati mubafa mwari makanike yali agenzo kanika bus na yaba data yogeru wako kati ya benganda zene baga antifo wafi ngate ba mwogera kumbutaba kubanga ya kupe simu na yogera ngeze kanika bus tebali tegedenti ya
2: fuga
9: kanika bus ne mba na atulamu bus veyongereyo ila basi na hii ya mutiramu makani koyo makani koyo makani koyo Emmanuel Rubega
2: ya
9: mandeta yogiru wako
2: ya
9: mandeta yogiru wako
2: togira kudirekta ika ya fana
9: abana direkta na abana kumbe no ne makanika kampeni zita nisoruwa lelezo kwa sentebe bwebi alo amateka makakaligaga no gafurumye chisoka zita nika kusawa bili kumacha paka sawa kuminabili tokirizi wakuno nyaka lukusuka chalo cho tosuka ansalo bukoze solimi oluvu maneba kuloko maba kusazamu tewali kugulira balonzi totambula na gari genda weka
2: Security
9: te security ya chavecha lubaso polo kweko lila kobo labe ilani ya kubi Amerika banaye waluma Trump na atabuka Trump manyi Amerika batu gambo mjaso mugota awazi towa wajasa wawira kukati Ameri gundi ilani ya seba sapu ya batide Jordani Trump na gamba ni ya koze chintu echo
5: Kwa
2: sasa alimwaudika
9: Ukraine nela shanazo zikubye bubi nyoba naye abaina mafuta mugakekereze sibirungi abavudde South Africa bayisambisa kumunga ku nguvu president yakutte mundianga naga anti sina cent na ibuli omba sokeba moche yo bukadde bubiri agende yuse
2: nalange bengena ngirenga mpaka sa
9: ngirenga mpaka sa naga anti bwe mumalo okwetereza bangambi mugenda kola sake yonyera giteka mu buwumbi bubiri mwewole mwekula akulanye ne bakubengalo wade mamanyi no kutontoma no kuyimbo bwana ne butontoma ne butontoma ne bubuza tente ya fe buli omu oba family ne ga buli family family si buli omu Moses Sali Jeno mukama katonda ya mujuru de bulambu esero mujukira na ye yagasse kibuli ne Kampala mukadde yagasse kibuli ne Kampala mukadde mukufwa kwe omusiba ali mugwo kutta kagezi awadde obujulizo obuunikiriza kkooti agambye nti bannaye ebyo byonna byemulaba kayihula kayihula kayihula nalaze gwe mulaba nagenda nenkwana ne mu famire yo wakagezi nsoke nsoke mbegera nenziba yo nesimu kwetuwa manjire ntambula aze
2: lewa ya janga akwana
9: ya kuwana mfamire na mwingize waka
2: nape
9: simu nge simu chaya gala bateke mumbu akauma akaturaki nga kagezi watambuli na mfuka ya wadobu julizi mbira akauma kukikatu yambo kumanyi ntambula aze netumuocha
2: awezujukiza wa msaji ya ngate wewe gendele zanga viwobeda wabawo mtu wakubega wali ya ngande kubudu wa wola wali ya kubaga wali ya
9: kubaga wali wali wali wali
2: wali wali wali wali wali tuwa tuweleza na omuntu kati gurengero mtu wa janga akwana
9: wali waba kesi
2: kati kwa mwaba ga gano ga kwanyi ga
9: wali waba kesi ba Mossad bali ku mutendera gwansi yonna bwaba yazoke takamadi wano mu Uganda asobola okujanga mukazi kamadi na muganza namuzalamu na abana
2: waji tata
9: nga ngali ku mission namuzalamu no mwana asoka no woku bikati ku mwana woku satu namalo muzalao nga pamwenyigo bwana kawere namaliriza mission
2: ukakaza
5: abamba ko mapira
9: abana ne baba twala ateno government eliyo ya Israeli abana abi bawerera waliwo ne fund namba yabana
2: ba abazali doka
9: baba mbega bawe kati bambega ati simuntu mwangu
4: ye kange mbanku beze mwangukade mbanku onzi
9: omubeze mu abana baso
4: mbanku beze mu abana baso
9: Pastor Patience Lwabogo esawa yonage na kufuka bishop mwebale musabira ono muwala wa mkulembeze we gwanga Pastor Patience esawa yonage na kufuka bishop agenda kufuka bishop ebye kapchula munange bibi no mulambo guguno bagwogeddeko mchamba guita Kai Waswa Ali gwe wadde batutte chotira abazadde mpebo ne zibakwatana nga ntyanayo waffe gwe mutute gaga na mauteka kama pyage bafulumiza kubiragiro bya masomero kutambula ekisoka zo entambula za masomero kugende bweru obo kulambula bazi sazizam completely kati abazadde mukanye na masomero made mwasa sudde
5: kagende ku
9: aneda kagende ku chukuru fees bo amara yo bayinzo kabalira kutamwe jako bayinzo atera mukwatagane somero yinzo kubanga nali adeli mazokola chi okusasula kati kitegeza mukanya nti obulamu bwe businga Cabinet. Egenda kutula ekungubagire Moses Ali. Lukwago gambye banange munyambe piro yange baji yuza piro yali ya chuma piro nga ye agiragira nga ya masanyalaze. Munaye bakulu bali bamanyiti mulimo obumo obutracking nga nebino obulalo recording era genda okukakasoka okakananga bajononye yononye Lukwago akaba. Gabanku baba mpisa bubi nambeshe agudde mu bintu. Nambeshe kati ye president wa Nubu bamulonze omukulu asinzidde jali nagamba nti Zedriga tumulabye akozeeko naye ngeri jali omukazi struggle obutagitambuza bulungi
2: miezi enda
9: nti bamwetegereza ne balabanga mukazi struggle otagitambuza bulungi John Baptist nambeshe nakikwatamu atajukira obuzibu badde bwa Zedda nga kasente baganyo Kaisa nga kasente
2: akaipodi ngazibagala mukazi
9: anti haipodi jukira nedda si mukazi obuzibu buli ku security leni tenoro moya kati mbo bamusibide kiki
2: ekikokolo
9: ate tasobola funa sente ezo nga mwa ipodi tatadde yonsa asanya kati alipo ku mavivya gamba bandai jowero munyabe na balala baganye na mbesha ze agaimba jakogera na yoli mibalugatta
2: balugatta
3: Gafurumide mpapula za maulie Agoge gama dago mpapula Wano mpogo wa msedukeda Radio Budu Nga gafutusi wako Vama kwa bajaji Aba kutusa kwa pichipichi Bajaji bia mchikumi HD Wamune bajaji sinti chikumi abili mtano HD Pichipichi zinongumu Mpangazi Zike kide za mafuta Atenga nyangu wakulabi lida Zijira kwa walanti Wamiezi kumi na mkaga kukumi na mnana Atenga bugula kemu kuzo Bakukole ya service wa minundi ya satu kumukaga Kugwerele Tuchali ya kule loku tabi ya feria masaka, ilia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukudila na nema polifu hotelo, mchibuga masaka. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye Radio Budu, Radio yo mtu wa ulijo. Ume ndabika yo sigari kumutindo, ngo uliriza beauty tip. Enu ye beauty tip, wanu ku Radio Budu.
7: Kano kagenderi faba zade singobo ino mwano wemi ya kejiche ya amba mungo ye chirunji nyo okutambula mune kadaipa wadenga kabaka sente na yezi fiso otambule munako kubanga inzo kweyo noni la mungo ye atenawe na kuchafu waza echinzo kuletero kula bikobu bimu bantu oboli ya ono kukwenye nyala jukiranti endabi kayo chechitibu wacho
3: Eyu yibade beauty tip wanuku Radio Budu Abasawo baffe, tubebaza nnyo olw'okubeera nga ku mwanjo, mu lutalo lw'okulwanyisa Ebola n'endwadde endala. Wabula, mu kaweefube w'okutaasa obulamu bw'abalala, tusaba mukulembeze nga kukuuma bulamu bwammwe. Temumalanga gakwata ku mulwadde butereevu, ateeberezebwa oba gwe mulaba ng'alina obubonero, okuli okubeera n'omusujja omungi ennyo, okusesema, okuddukana, obunafu obw'engeri ez'enjawulo mu mubiri, wamu n'okuvaamu omusaayi omungi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Musawo, tomanya, omulwadde yandibali n'Ebola. Era singa otebereza, nti omulwadde yandibali n'Ebola. Gobelera bino wammanga. Ekisoka omulwadde mwawule ku balwadde abalala bonna. Goberera emitendera egigobererwa mu kutangira n'okukomya ekirwadde. Yambala ebyo ebikuyambako okwetangira okukwatibwa ekirwadde. Gamba nga gloves, eploni n'ebirala. Naba mu ngalo akadde konna nga weeyambisa nnyo sanitizer oba ng'okozesa amazzi amayonjo wamu ne sabbuuni. Buli kaseera ekifo we mukolera mukifuuyire nga mweyambisa ebintu ebirimu ku lolayini okugeza nga jiiki. Tukubiriza abantu mwenna okuwuliriza ennyo wamu n'okugoberera amagezi agabaweebwa abasawo kubanga eno y'engeri yokka egendo tukuuma nga tuli balamu bulungi. Jjukira nti obulamu bwo nsonga nkulu nnyo. Kale weekuuma akadde konna anti nga tuli wamu tusobola okulwanyisa Ebola n'endwadde endala enkambwe zonna. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.

0: mufunze. Ganuge mauli na mufunze. Wanuku radio budu. Ngaga kutusibuako Airtel Money. Kati okusasula emisolo gya URA kugonze dua. Uyagala kusasula emisolo gya URA Airtel Money chifude changu. Sasula emisolo jo. License za business. Faini ya zikubidua polisi. Usasulirabi wandi kubio. Gamba ngebi yapa. Passport. Driving permit. Okolene bila lantoko. Ngokonsa my Airtel app. Ubanyiga star. Emumu nana tanu. Stanya. Stamu sanfu. Hashi.
1: Awahuliriza batendereza radio budu olwe empereze nungi era nibajisaba egende mu maso ne empereze eno amakaga wera ko gasatira ebikubi gazinze ko wetwogerera bino kumpi buli maka gakabe ekizibu kyekimu abagenda okulonda abakulembeze b'ebyalo babasabye okutunula nkaliriza nga abalagirira omusota balonda abo abagwanidde saabo abegwanyiza ebyabwe. Agona mara tuga kola kutu galete bule dachika 15 kwele sawa esatu.
0: Ama uli na mufunze. Agugi gabada mauli na mufunze. Nga gabade gautusibu wako Airtel Money. Kagubere musolo chio kwa URA. Guweta go kusasula. Techikuweta gisakwe kwa yango gena kusimba laini. Antio soblo kusasula ambagira wo. Ngo sinzira wo na woli. Kwa zesa my Airtel app. Obanyi gasta. Emumu nana tanu. Sitanya. Stamu sanfu. Hashi. Okusasula emisolo. License za business. Finance kubidwa polisi. Osasuli ebi wandi kubionga passport. Ebi apa. Driving permit. Okulene bila labinchi mbagira wo.
2: Wakati mu mutima gwe kibuga Masaka.
0: Kibuga Masaka ku Budu Plaza.
2: Wakati gwe tusinzira. Olwo ne tukutuka kwa yonna gyozi. Eno ya Radio Budu. Radio y'omuntu wa bulijjo.

Ochali ku radio budu radio eyo muntu abulijjo mwebali nnyo mwebali ledala mwebali kubiranga atemu je ku middeko mwebali kubiranga ate amuliriza yenze tamkedde umal anente kateka ya sports analysis atewe naba mvuddewo itimu ya serukera egendo kujje sobolo kubiranga atebongerayo mbakulise mu weekend binje byasobodde kubanga byatambudde mu weekend atira byo ino kubanga omanya naddala munte kateka za fezo na ezebio mizanyo ungawe zigendo kubiranga te zita ambula okuso kila dala timu yegwanga elia Spain ya wangu dempakeza World Cup ila mubiafayo ya wangu de chikopo chino mlundi uguo kubiri mkuangu le chikopo chino mlundi uguo kubiri omusambiro dri njago kutegeza kuko anti ya wade omusambia sinze mu tournament Rodion ya wade captain wa timu yegwanga elia Spain atera musambi wa klabu ya Manchester City omusambi ogobaita Rodri na ye gase kubasambi abenja uro abawangudde kempakai za Champions League abawangudde mpakai za World Cup then atera ngabawangudde ne Ballon d'Or kwabo kuliko omusambi Lionel Messi Andres kuliko omusambi Ronaldinho kuliko omusambi Kaka kuliko omusambi Rivaldo kuliko Zinedine ya Zidane kuliko msambi Franz Beckenbauer, kuliko Gerd Müller, Bobby Charlton, Paul Rossi, omusambi Dembele, no msambi Rodri, abasambi abo, bonna basobodde okubiranga tubangudde kempaka za World Cup, and then Champions League, oboli yao, and nempakezo eza Ballon d'Or, bogeza ko okubiranga te, otune nsonga nga bestambula, gwe na omulunja uliriza, eyo muntu wabulijjo, a radio buddo. Then omutendesi w'eggwanga erya Spain, mu butuufu wa byafaayo nnyo, omutendesi ono azze akuzibwa okuba mu bavubuka abato paka ku ttiimu enkulu ey'eggwanga erya Spain era njaga okutegeeza ku Conti de la Fuente okujja okumuwa ttiimu enkulu ey'eggwanga erya Spain mu butuufu si kigwire right now aweza emyaka giri nkaaga mugumu musajja akuliridde yaliko omusambi ku ttiimu y'eggwanga erya Spain wadenga atyali nnyo ku ttiimu enkulu abaddeko nnyo ku ttiimu z'abavubuka abato omutendesi ono gwe bayita de la Fuente na yecho nache haba datende kaba vubu kaba tu echitegeza nti aze chigeza kukubira nga techikula mpola mpola kubanga bila linga achari kutimu ya under 19 ya wangu zimpakeza under 19 European Championship aza vubu kaba donasemi yake 11 mwaka kwa 2015 nabu wangu zimpakeze za Euro aza vubu kaba donasemi yake makumi abi mugumu na mubili 19 then bili makumi abi nabu wangu za mpake za na Olympics. In fact, ya funa silver medal mpaka is Olympics. Bili makumi abili mu na bili makumi abili mu etan. Ya tusa timu yegwanga area Spain mufinals eze mpake za UEFA Nations League. Na ata wangula. Nengali ya mazoku bila ngata wangula kubili abili mwe vili abili mwe satu. Ya mwami yugoba itadila Fuente. Then, ya wangu za mpake za Euro bili makumi abili mu ena. Nabu wangu zempaka eza FIFA World Cup bima kumi abili mukaga. Chukula ganti azemu system eyo gwanga elia Spain nga atandi kila mbafu bukaba tu agendo kutuka kutimu enkulu eyo gwanga elia Spain dala mbutufu nga asani de okubera nga atabe la kutimu eno na nukula bantitimu enegeza kukwanga ate etu kakubu wangu zi gowe na omulunja uliriza okwangula under 21 bali wakubatimu gwanga elia Spain goal zali bili kwem era kutimu gwanga ya Spain abasambi abamu betwalabye mu under 9 betwalaba mu under 21 2 makumi 2019 abamu kwabo twalabye kuna damu timu ya and ya timu enkuru ya Sambi mwabo mumwado musambi gwa Tamikelo Merino right now ali kutimu ya Arsenal mumwado musambi gwa Tamikelo Oyarzabal mumwado abasambi okuli Dan Olmo ali kutimu ya Barcelona then ogera ku musambi ogobaita Fabio Luiz na hiyo mkwa abo abasodo kupiranga te bala bikidem echikula ganti abasambi abo mbutufu kujoku wangula tebiaba debiguire buguire wala bibasambi wenzo kwanguloza kuko abateke lirekele dala obulungi enyo na ye fenatu kilizanti egwange ya Spain okuwangula dala mbutufu techaba dechiguire elabu ogeza kuku wangulo tunulira mu game yo nangabi ya zanyidua egwanga lino elia Spain liyaba delisani de ukulaba ntili wangula empaka zino eza World Cup kubanga ba dominatinza nyo egwanga elia Argentina Argentina bo yao basinze kumawanga agamu kwago Spain gesimbi kupilanga tesama negwanga liyaba Falansa yinyini
kubanga bufaransa bamu wangu ya mudachi keye chenda nga tacharia nebu Argentina bageze za kukubila nga teba wana paka mu extra time jivaso mbibu kukubila nga teba wakubide ateka abadde kaze akigwangi ya Spain yoku wangula egwanga lino mubutufu mu finals chibadde kizibu nnyo kukuwa goals enyingi egwanga ya Spain erebisere bisinga egwanga lino libadde likuba goal emu neligalao ogeza kukubila nga tosi sinkana moments intono nnyo egwanga ya Spain mwelisobo dokubila nga teli kubide abantu goals ezuwela na dalanga wali mu finals wakubante da ogendo kutuka ku display egwangi ya Spain ateli bali lidi wala nyo bogeza kukwango gira gira nya anama teams giri wali genze masi nukubila nga te alisamba World Cup sibiri zona zona nga bakupa goli muku werere kwanga ne World Cup ya nkumi bili mkumi yale mguangi ya South Africa elastin mfinals nga bakupa timi ya gwanga ili Abu Dhabi anjago kutegeza yali goli ya muku werere yali goli ya msambi ya gwaita Andres Iniesta mu World Cup weyo. So kati World Cup sibiri zona zona nga wapa gole muku buwerele. Botuna mumpaka za Euro bili makumi abimu ena. Baliba zanya egwanga ilia Bungereza. Mufinals eze mpaka zino. Muyuro eye mpaka zonga ya solo kupiranga tia tambula. Umpio gugwa gole za libiri kuemu. Ero labanti goal margin at least yali ya gole emu. Then bode bili kumi nebili. Ngegwanga ni wangula empakezo eza Euro bili kumi nebili. Bali wakuwa egwanga ya Italy elamu finals. Njaga kutegeza kuko njata Italy kumunu ndiogo. Yalabi kabubi nyo. Kubanga wa mkwata golo zari nya. Abasambio kwa liba David Silva. Deni ugila kwa sambio kwa li Jude Alba. Abasambio kwa li Fernando Torres. Adeno msambio gubaita Juan Manuel Mata. Abasu mlo kubiranga ate. Awama gubateka obuanguzi Spain. Nese mlo kubiranga ewangula empakezo. Eza Euro abili kuminebili. So the best team won. Gimazi mama tuf. Nadamu final. Ngabi ya sodo kupila angatia tambude. Gwewe na omununja uliriza. Eyo muntu wa ulijo radio hudu. Ebi singa kawa biyo na. Munte kateka za fezo na. Ezevi ya mizanyo. Ujia kupila angatobi funabu nunji. Nadalanga tuko mekeza. Uboli yao. Ngatu nziki mpaka za World Cup. Mubutongo le bima kumi abili mueta. Abili makumi abili mkaga. Ngabi za sodo kupila angate. Za nyidwa. Yenzo tamkede umalu. Mkwagaliza amacha amalunji.

ngaliba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizwa ba banki ekuru ya Uganda sente za ba customer zikomibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10 amateka no bukakulizo bigobererwa

oye agenda kuyamba enkoko z'obutabeera na stress era naddala mu abalundi obukoko nga mwakabuleeta bonobu wa glucovit kigenda kubeera kirungi nnyo nnyonyini ddala. Genda maduka gonna agatunda emmere y'ebisolo n'ebinyonyi okwetooloola eggwanga mu gamba gambe mumpe ekirungo ebirungo bya Conkfeed sobole okweyagala. Ogamba kimuganda wange Bwekusi, Bwekumbure Frank, Bwekusi Media, ogamba kimuganda wange Robert, Robert waliye kyanna mukaaka, webale nnyo webalire ddala okuwuliriza n'ogoberera radio ey'omuntu wa bulijjo, radio Buddu. Temujjanga okwo, mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebali nyo mwebali ledala temujia ngoko selekta jetu mwebali nyo mwebali ledala. Gana ya tumwesi J. Robert okuvecha na mkaka tojia ngoko. Kakati ebeye ya mtuweti weri. Kantandikire kubironi tegeze chikopo chibira wakati we siri joru nana ne siri nchi orukumi mwe chikumi. Eyo yerita ya mata wanono mchibuga gala isimu na yate mubialo gabei. Kubanga cha mchalo chikopo cha mata bachi kuwira kusiri nji rukumi. Wanu mchibuga noru nano chifuna mumbera eyo. Mumbera eyo. Kakati ngovude kumata. Ebirale birundi buwe nkoko. Nkoko ama jiture waluo gebaita makuru na amato. Kati ya makuru. Egula wakatuwe sirinjo mutuwalo gumwe nkumi biri mbitano. Nogumwe satu. Ata amato gumwe bitano. Nogumwe lukumwe bitano. Ama jiture wete uwe imiride. Kakati nkoke mpanga. Enganda. Egula katuwe sinje mitualo esatu chitundu ne mitualo etanu. Atensere egula katuwe sinje mitualo ebidi chitundu ne mitualo ena. Enganda katikureira. Ensera egule mitualo ebidi ne chitundu kwe satu. Ebidi ebidi chitundu esatu. Atempanga egule ebidi chitundu kwe tanu. Eda. Kakati breila eyomweze gumu. Egula katuwe sirinji omutualo gumwe nkumi bidi na ogumwe chitundu. Atebwe suka kawe yingiro gumwe satu. Nogumu nebili bili. Enyama yenkoko. Enyama yenkoko abaji tunda kubucha. Umanyena kuzino bucha yenkoko na zozi ringaza ante kati zibunye. Kati bucha batu nda gumu chitundu kugumu kasanvu chisinzira. Yente gumu kanana kumituare bili. Ate yembuzi egula katu sinje mituare bili nebili bili. Chibumbe bili bili bitano nebili chitundu chisinzira. Niaguza enyama ebienda. Vienda bigula katuwe sirinji kanana na omutuwa logumwe nkumibili chisinzira. Bobofu nyakuba asobolo kukubira kao na kuguza omutuwa logumwe nkumibili na inga na kanana. Na inga na kanana kanana bakuguza vienda. Kati mutambu za dembe alikugumunya gumunya gumoka kaga. Hei gumunya gumoka kaga. Tambu za dembe na iye gulide rinya kakati mbeyi. Mwibamu gata kwa mutindo biba bidala. Biba bidala. Omuzigo kilo ya mitwale esatu. Kilo ya omuzigo ya mitwale esatu. Kilo ya omuzigo ya mitwale esatu. Eyo na yogu etu gweri. Kakati butuge ndako mbisolo. Embuzi ojifuna wakati we mitwala bili mwetano ne mitwala atano. Ento ojifuna wakati wakadika mchitundu ne milioni mukaga. Chisinzira chikachi antechi. Choya galo gula na ingo kufa kumilioni mune chitundu soro fune ente na mwetambula. Okutuka kumilioni mukaga. No kwe yongera wagulu. Embata peya yoku kulunda bajitunde mitwala etano. Bwezikula ensera bajitunde mitwala ena kumukaga. Ate mpanga bajitunde mitwala etano kumitwala munana. Sekoko ensera. Baji tunde mitwalo musanvu mpanga 15 bobo genda kulonda zibera mpeya mitwalo musanvu ku 10 akamyu bobo genda kulonda peya baji tunde mitwalo 3 ku mitwalo 15 chisinzire chikacho genda okulonda atebwe kakula kamu katandikira ku mitwalo 3 okutukira dala ku mitwalo 15 obobwe bayito obumyu. Kakati mubirime enkota yetoke egula katuwe sininja kasanvu ne mitwalo ebiri eyebiri eberera ddala nkota eberera ddala nkota. Ate lumonde ensawo egula katuwe sininja mitwalo mwenda ne 15 ne muwogo bwatyo mwenda 15 carrots ziva ku mitwalo 18 mitwalo 3.5 akawunga kakasoli kagula katuwe sininja 12 mubina 2224 ne sininja 13 mchikumi chisinzira wajogula. Ate kilo ya kasori yegula sirinji ruenda mchinana okutu kila dala kusirinji rukumi mchikumi mwasato mutano chisinzira niya kuguziza kasori oyoyobu watu obwali. Kakati emboga ensawo baji tunde mitwalo mwenda kukumi nesatu emboga emu egula katuwe sirinji enkumi biri kukumi satu. Green pepper ensawo egule mitwalo 18 kwa 2.3 ate nyanya pulayeri wakatiwe mitwalo 2.5 ne mitwalo 4.5.

0: kisinzira efaanana etya oguzeewa lumondo muzungu ensawo egula katwe sinje mitwalo 13 ne mitwalo 18 era kisinzira oguzeewa katasa ka mukene bakatunda siringi kakaga ku mutwalo gumwe 12 mukene ne naita kyawena ekyennyanja ekibisi batandikira engege batandikira ku siringi 8 okutukira ddala ku mutwalo gumu ku mitwalo 2 mukanana kisinzira chokate kilo bajitunde mitwalo 2 mu 14 kwebiri kakaga emputa etandikira ku siringi mutwalo gumu ne kitundu n'okudda waggulu kisinzira ate bwe baba bajipimye bajitunda emitwalo 2 mukakaga n'ebiri akanana sina kindi 3 kisinzira kilo bwe batwe bajitunda kakati ebirime ebirala watermelon yetandikira ku 12 okutukira ddala ku siringi omutwalo gumu n'ekitundu kyettumula balugu atandikira ku siringi 14 n'okudda waggulu endagwe nganda egula wakati we siringi 12 n'okweyongerayo ate chukamba bamutunda akasawo kira 25 emitwalo 5 ena ebijanjalo ensawo eri ku mitwalo 13-17 ebibisi byengamba ensawo ya kasoli omubisi egula kati we siringi emitwalo 15-18 ate ya kedo egula kati we siringi emitwalo 12 ne mitwalo 14 ensawo ya kedo chikede chimba chitunda kati we siringi 5 ne siringi 15 kisinzira ori radio eyo muntu wa bulijjo radio budu enanansi zitandikira ku siringi 12 n'okudda waggulu akolo 10 kabaka nanansi teba nanansi mumbera eyo emwanyi zaffe emwanyi mbisi kire gule 12-3 okutukira dala ku 12-7 bangambi waliwo na abagule 2-8 ne 3 ate kiboko egula katwe sinja kakaga mwe 4 egula sinja kakaga mu 2 kakaga 4 okutukira dala mu 7 chokate kase ya gulo mutwalo gumwe 12 gumu 2-5 kutoka ku mutwalo gumwe 13-5 n'okudda waggulu era kisinzirani akugoza oli credit yeyo muntu wa bulijjo radio budu yonajo sinzira okuliriza webale nnyo webali edala bya mukama Mustafa webale kulirizo ngambi tukulike ebijja batwavuddeyo webale nnyo webali edala nawo goberera Galabuz Brian webale nnyo obligator ogambi enti emputa puta techali kakonno ne file yinyini tachalabika obo oli yao Afande Sentong live from Gaddafi Barracks Jinja webale nnyo kuwereza ogambi enti nange kuendi mpuliriza kale akatunda Sango Stivo ogambi akatunda kali katya akatunda no kabeyi era wetwogerera wano Masaka ensawe gula katwe sinje mitwale ana mwetano ne mitwalo 9 kisinzira ana mwetano kutukira dala ku 9 Masaka maokota ana mwetano kutuka ku mitwalo nga 7 mwetano akanene batundo obutunda busatu siringi 10 ndozo olaba sika amanyo weno na katono mumbere eyo esimu njigude ogenda kuita ku 0752-9885-0752-9885 otubulire wa mweyo bigula bitya radio budu
1: wale kuereza
0: wale kuuliriza
1: manya mjuzi jiwa ndo wa mnafatogo
0: yes koja mjuzi
1: batu umbo te uliwoita
0: we wow
1: manya mbisi kwa sade kumkumi biri mbita
0: yes
1: waka sana kanaka isi same ate nkalu ala ine mwanyi nkate tuzi gula kasambo mbibiri ate zinezani kivwa kakaga vitano
0: okay
1: kase wanawake nakatoga li kumutuwa lugumu mwen kumi satu kumubiri vitano kasori na yetu mugula kasori tumugula siringi ruenda muatano
0: okay
1: na yeye beje tukugamba tukuranga ibintu vitu usia kusitowa utumatu wenda bigi ya uo mchwaru inzo kusala kechi kumi
0: okay
1: mwoko na yetu mugula mtere yetu mugula tere
0: koja terera oo oh, kojange mjuzi joni nakatogo webali nyo webali redala ukuliriza mwebali nyo mwebali redala radio budu
2: mjaji udisonko
0: wanjisebu
2: webali kuwa mwema na Obuganda
0: webali kuliriza
2: nze salongo msaigwa yezu kwa mnegea godi kwe muzikulu wa mge mazali wa evike bibiri evibbe evibbe chengonge neche nchima
0: we wow
2: kakati ndi musa sabasadja kabaka eliye seseno kubizinga
0: esebo sese bagamba chi
2: sese tuwa uliviza nyonyo mchenda munana kawumuze munana tuwa tugende Kampala fetuwa mchenda mtana kawumuze tano nasa na wakiso na musela yon nane Kampala mchibuga ene wafe ene Kalangala
0: yes
2: pati wogenda kupiko suwa muduka sukari abate tane kalama nyobe nga yutumani nti be ye Kalangala nti evanzi kwengiri jebate kamu transporting wa kukuka mali chile tucha jifuni la kukumi nya
0: okay
2: na ya tebe bijanjale vili wa kilo ya nkumi nyambitano haba mba tunde nkumi itano mtigwa sabuni wali wogwa kasambu vitano na kakage vitano ne nkumi itano mwe vitano
0: okay
2: pati wogenda kubita wabi nebiyaba nebitu undibwa bili mkumi itano vyo ita black book ibisoke wako kakati kati atebo jia kufidomula biyama zeno kukuta kuwewe nya fabeto ludwe nyanja ikidomula cha vitano chilo yenge geri munu sukenda kati ateyo chilo ye mputa jisi nzire mputa etandikira mukilo kumi ya mitwale ebili ne kitundu kiemu
0: okay
2: bojia kubuunga kilo ya nkumi sato yobuunga akati bojia kumunyo guli mulu kumi oyambuka kubidala buno nti buunga buwa mugo twala tugende kilo ya nkumi bili
0: okay
2: wakati kujia kumatoka wachala gewa singo kwa gala neba kujia wangewa nabudu etoke Kalangala kati osobulo kune liye mitu wale na kubaka tigase muko uwe mkube neba deto nyane mitu wale satu osobulo kune toke dungi
0: okay
2: kujia sonko
0: tata
2: ewe vien sobote ukua mkatale siga denze mzukuru wa mge mazali wabe mge nabe nchima kama nebya godi kulisalo ngo di msira sasa kawake edie sese Kalangala tata
0: batula vile nyoba na sese
2: amina
0: mwebali kuliriza radio umutu wa ulijo radio budu wabe sese temujanga oku ngenda kumula muka tono nkome wotu bulire wamu yugula bitia beye bintu edie tia tuli wamune wanafu wa confide wanonyeko gwarunde nkoko izama jine nyama ugenda kuba weya gala egg booster fortified meat booster fortified pio gendo kolesa osoboro kubanga weya gala katono nyoka nzi jeto vao
3: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo Bera mwegendereza anti okweli nda subuti Bera mwegendereza wano ku radio budu nga kutusi wako abusa banka katibuli doko zisa debit oba credit card yongo gule chintu chona no sasa nyasente ezili mumitwalo kumi na okusinga wo chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi
4: abusa bank your story matters
5: Kino kigenderi fabe gamange nkube etonye obaddo kimanyi nti okwegamagama buli wosanze kya bulabe abantu abamu bafuuka bazibu n'okulya balya ojja kwegamewo omuntu bakulire bwerere bwe kibate kyebere kadduka paka wotuukira womanyi oba wotuukire waka beera mwegendereza jukira nti okwerinda sibuti
3: Bera mwegendereza wano ku radio budu abadde kutusibwako abusa banka katibuli doko zisa debit oba credit card yongo gule chintu chona no sasanya sente ezili mumitwalo kumi na okusinga wo chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi
4: abusa bank your story matters

0: Hole yuko na chikazi ya bima na nzima la kasa wa msafu na kusoma zidi ya bima mwezi atuli mkuu msafu mako bidi ya bima kagayo hambo ija ija mera plau kamera plau kambo kati mazo kubanga kusala kwa program na mixi paka zidi ya bima sawa wa kumi ya mtu wabali jere dibidi jowe kumi dekwa chenda mna na kumuza mna na masakasa kwa chenda mna na kumuza tanu sali sawa li kampana ni www.radio.fm.com ubedo tufabilo njinyate so kuna sipanga stambla maida dizana mkuli sawi njomu wikeri kasumete so kaza tamdebilo njinyao na getu sengabili jokupate nga kubi kabi obuyimba obukuteka mu vibe za lagira lokula bila byokula wabanga wayagala bwe yagazi mwana mlenzi ba muisetera wats ya tulese mpola ngagamba only you ye tune tulese kadino yongezo jimale yau ebisigadde byonna ubinde kede ngina banku wakaimba kaimba bondanga busufu wa tabu abukuteka mu vibe paka zigabela za wa 10 kapala kula mwenti ate kumeoda mix
1: ye chibaita the mix the mix ekitundu ekisoka Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Beda mwegende deza. Anjo kweni nda suguti. Beda mwegende deza. Wano Radio Budu. Nga kutusi wako. Abusa banka. Katimulido kwa zisa debiti. Oba credit kadi yongo gule chintu chona. No sasa nyasente. Ezili mumitualo kumina ukisinga wo. Chikuwa mkisogo kwe taba mkazanyo. Kokuwe wanguli yolugendo kugende maulishi yasi.
2: Abusa bank. Your story matters.
3: Obadde okimanyi nti okusula mu nju wekka kya bulabe olw'ensonga nti oyinza okulwala nga tewaliwo n'ayinza kuweereza ku mazzi fubanga okulaba nti mu nju osulamu n'omuntu ayinza okukuyamba oba gw'oyinza okwogerezeganyako naye beera mwegendereza jjukira nti okwerinda si buti
1: Bela mwegendereza wano Radio Budu abadde kutusibwako Abusa banka kati bulidwo kozesa debiti oba credit kadi yongo gula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu mitwalo 10 n'okusingawo chikuwa mkisogo kwetaba mukazanyo kokwe wanguli olugendo okugende maulishi yasi
2: Abusa bank your story matters
1: Ekirwadde ky'Ebola ekyabalukawo mu Uganda, ekitongole ky'ebyobulamu kikikutte mavumba vumba. N'olw'ensonga eyo, kati tekikwetaagisa kweraliikirira, yadde okugwa ku nkonge, newankubadde kiri kityo, bw'obulwadde bw'Ebola bukyali kizibu gye tuli, kale tosuula nnanga, sigaza obuvunaanyizibwa bw'okwekuumanga gwe n'abaagalwa abo. Buno bwe bumu ku bubonero obulaga nti omuntu alina ekirwadde ky'Ebola, okulumizibwa omutwe, ennyingo n'ebinywa, okufuna embiro, okutanaka oba okusesema omusaayi, kusa n'okuvaamu omusaayi, ku buli katuli ka mubiri gwe, gamba ng'amaaso. Amatu, enyindo, ebibuno, wamune mbitundu byekyama. Katikula bino, okwetangira Ebola. Wewala okukwata ku mulwadde wa Ebola. Obebi ebiba bivudde mu mubiri gwe. Gamba ngama lusu, obubibwe, ebiseseme, omusulo, obentu yono omusaayi. Naba mu ngalo buli kaseera, nga weeyambisa amazzi amayonjo wamune sabuni. Oba kozesa sanitizer. Loko oma buli muntu yenna, gulaba n'obubonero. Obwefaananyiriza okuba obwa Ebola. Kudwaliro oba mu bobuyinza, asobole okuyambibwa. Tegeza basawo b'ebyobulamu. Singa weewulira nga toli bulungi, oba singa otebereza, nti wandiba olina, oba wafunye Ebola. Kubira kitongole ky'ebyobulamu ku ssimu etali ya kusasulirwa. Noti munana noti noti. Emu noti noti. Noti mukaga mukaga. Obasindi kubaka bwa SMS kubwerere. Kumukaga msanfu mukaga msanfu. Owandike ekigambo alati. Obasindi kubaka bwa SMS kubwerere. Kuyo ripoti. Kumunana tanu noti noti. Okusaba obuyambi. Obo kuyambibwa. Nga tuli wamu. Tusobola okulwanyisa Ebola. Obubaka buno. Bukutusibwako ekitongole ky'ebyobulamu. Owaye. Kino kibuzo kyangu. Wasemba ddi okukola ekintu. Ky'owuliranga ddala kituufu. Nga tochikoze wa TikTok oba WhatsApp, era nga tochikoledde muntu mulala yenna. Kati ekyo, gemanyi, akwa fina gakuwa. Mazzi mayonjo, gasengejjeddwa bulungi, olw'abantu abamanyi kye beetaaga, n'ekyo kye bali. Kale, sigala ng'oli mulambulukufu gy'oli, ng'onywa akwa fina, okuva mu kampuni ekolera Pepsi. Funa akwa fina, okuva mu duka likuli okwa.

0: çok sadece The Mix. The Mix. Tukunda tuuruguma. Tukunda tuuruguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomu tuwa ulijo. Bise sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ai, guay!
1: Ai!
0: Karevu. Ono ye Karevu, uwano ku Radio Budu. Nga utusibuwa kuchogin Hubble Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza, no kulongo sensusu. Bisange mumaduka, nemu supermarket sizo na. Chogiro Products. Clean your skin, open your luck.
2: Jebale kukarevu.
3: Kari, kari.
2: Namu
3: jebale.
2: Kari, sebu.
3: Anani. Bintu byatabuse.
2: Bintu byatabuse nenze nagudde ate mu bintu. Nafunye gaali.
4: Pya.
2: Najisanze mu kibira nga ngenze okusenye. Egaali.
4: Wajitwo kya maana.
2: Ate nga ntwala yaki.
4: Ante oli kya maana. Waliwo master gobasanga batuze nga ava mu katale. Abasinga bagaba bako mu mula bako ngali ne gaali.
2: Kalevu. Kyogamba nti ne gaali. Sisobola kulaba nti ne gaali
4: mpya. Ate ntwala kya maana.
2: Bamu tugaddi oli gogamba. Tawezeze emyezi ebiri.
4: Ah. Si bangi lyo lyonna.
2: Hachi. Twajimaze dano jikolokota. Ngenda jisiga.
4: Chamani ajirabe
2: ati kutuleta wachi
4: belawo
2: deka gwa Karevu
4: belawo
2: egali ngenda
4: bagenda kuwachira
2: ngenda gitunda nawe
0: uyu ye Karevu uwane ku Radio Budu nga kutusibwa ko chogin Hubble Products aba kukoli ebisigwa ne sabuni erinyiriza no kulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket sizo na chogiro products clean your skin open your luck.

Ochali ku radio buddu a radio iyo muntu abulijjo mwebali nnyo mwebali lidala mwebali kulyanga ate mujje ku midde ko mwebali kulyanga ate muuliriza edachikazo azili 45 ezaka itakusawa ennya ezekiro ekyoluna ku rwaliro tuchali munte kateke eno eyatula tukenke sports special ngabiri mukubiranga ate etambula mu kaseera kano mu weekend twakomekereza round esoka eyemipire gya masaza ga Buganda iranga round yenu yabadde ke mipira mwenda emipira mwenda twalabye win zabadde 3 zokka zokka zitwalabye iranja gukutegeza kuko win zeze 3 mwabadde mu just win emuyoka yabadde kwawe yabadde win ya Busiro nga bakubatimye saza eri abanafe ya Bulemezi bade bakubatimye saza eri Busiro goal yabadde ya Musambi yego bayita Onyango Michael na jiasobo dokuwele angati ya tebye na damu kapira ako di timi ya saza ili ya banafe ababulimezi na yeye banabu silo siwa sanyu na kamu na akedagala uroa performance ya timu yawe ili ya wanunu wena videko na daku mitimba gano ngaba singo mungibaa gala ni sebuana sebuana webu silo yepokino webu silo na sobulo kuwele angati mwechiti wa na chuchulu kwa mananta witwa asimate keyo umulala ngalabi kanga aliyo oboli ya wabandabu silo bayi nzo kuwele angate na tevamu simie na damu sizo nienu ya masaza bili makumi abili mukaga nga wegenda masu no kuwele angate etabla ni oboli yao ebisingo bunje vyo ebila na biba mumuzanyo guo mpira kubanga mwate mugenda kutambulira kumusetwe wanuna wali mbele nga wegeza kukwira nga te etambula so ya wade goli ya wade mkubwerele ya wade Musambio gubaita Onyango Michael ya sodo kukwira nga te ya tebye ila refali gubaita Miro Ibrahim yala muda kapira ako mpira gugwa wade wali kuchisa wecho wali Ekutrinity College enabingo wegu wagenze masu no kukwira nga te guanyo kededela obulungi enyo then kurunako ro Saturday banda fababu tambala bakula maline timu ya saza elia kochi umpilo guagwa 0-0 kochi kaseke nda chage zako kubilanga te ye kwa saga nyampola mpola gwali wali kuchibibi secondary school weguwagi na masu no kubilanga te gutambulira ardena tebu vuma basa ba timu ya saza elia chadondo mkapila kila guagwa 0-0 in fact buvuma baju wa muko ne penalty nene jirima okuteka mkatima goalkeeper Bwabi Ashraf ya solo kubilanga te omupiro ogu agukwatira ddala bulungi n'agunyweza then onakolwa jjo bannaffe abasingo basobodde okubeera nga te bafunye obuwanguzi yabadde Omusambi ogu bayita Kazibwe Victor yasobodde okubeera nga tiyateebye naddamu kapiira ako nga bwe katambudde asingo njaga okutegeeza kuko nti bali wansi bafunye omutendeso mupya owesaza erya bannaffe abasingo yagenda masu n'okubeera nga ate abakwasaganyiza ddala obulungi ennyo era njaga okutegeeza kuko nti at least mugezako kubanga ate bakwasaganya n'okuteekawo embeera nabafunye result ebadde positive omanyi nabo sizoni yaabwe eno tebadde nnungi nakamu nakeddagala bogezako kubanga otuna ensonga nga bwe zitambula ye timu yesaza eya bannaffe abasingo atenga abali mu kibinja kyoyinza okuloza kuko nti mu butuufu si kyamaani lyesaza eryo erya singo Alan Kabonge yatandise n'obuwanguzi nadda ku ttiimu eyo eyesaza erya singo nga timpula ttiimu yesaza erya Bugerere mu kapiira nga bwe kasodde okubeera nga ate katambudde then game yabaddeko okulya n'okukomba essowaani yabadde game wakati wa ttiimu yesaza erya Kyaggwe nesaza erya bannaffe abagomba irango mpira guno wala muda refali gubaita sekanja kwa Ibrahim ya gula mude gwede goli ya bade mkwem ya bade goli ya Musambi kato Julius Karule ya tewe goli muda chike kumi no muenda adeno Musambi chomu hendo Peter na kuba ikolaiza kusazali ya banafe abagomba half time ya gugwa goli ya bade mkwem atira full time negugwa goli ya bade mkwem mkapira ako ngabi kasobo dokwela ngate kata ambude timu ya saza ili ya banafe na timu yesaza ili abanaffe abagomba njaga okutegeeza kuko nti Omusambi wa Fekasule Medi yomu kwa Sambi abasodde okubeera nga tebatandise era ogera ku Basambi okwali okwabadde Anne Kufad Semanda Collins Omusambi ogwo bayita Onenach Habat na yogera ku Musambi ogwo bayita
Antagurira Hamza, then Omusambi Abiti Moses, Chomuendo Peter, Omusambi Gubaita Chitibwa, Aipu, then Omusambi Gubaita Lokoi Samuel, Biomku Basambi, Abasodo Piranga Tiva Tandise, Atenga Timia Saza Eria Chagwe, Omusambi Gata Joro Bia Mukama, then Alijole Godfrey, Yugira Kukato Julius Kale, Lubwama Rauben, Omusambi Zabaroni, Mugalu David, Senyonga God, Senyonga Geoffrey, Yalu Wale Kusomereri, Elia Centenary ko Chitovu n'abasambi abalala babadonga bageza ku kupiranga tensonga bazitambuliza dalu nyisone gugwa goal yabadde emu ku em then esaza lya maokota bakoze amalire nesaza Elia Sese ero mpyo gugwa genzo komekerezebwa gwede goal yabadde emu ku em gwede goal yabadde emu ku em mu game ngabya sodo kupiranga tiyatambude gwe na omulunja buliriza eyo muntu wabulijjo na radio boddo Bururi bako zamba linesa za eliabu wekula finally Bururi bako nganyiza pointi ya wesoka yaba de goli omusambi ogobaita kaga koseya mudachi keyenkaga mu M mwiyatebe de goli yo atengo omusambi tumusime na Fred Lopez owesa za eliaba nafe ababu wekula yaba de ya mazedo kuwele angate ate kumupira mkatimba na damu game weyo ngabu ya tambu de goli na omurunja uliza ilamna urefali chimayu Steven yara muda akapira ako ngabe katambudde kona edachika echenda then banafe abakabula banondo basamye timyesa za eliya maugula ompira kugwede goal yabadde mqm yabadde omusambi gobaita kato akram yatebede timyesa za eliya kabula atenga maugula yabadde omusambi opolot emmanuel yasobodde okubiranga te yatebye goal mukapira ako ngabe katambudde agoina omurunja uliza eyo muntu abulijjo radio buddu kabule eno tebasamba bubi nakamu nakeddagala niyo buli yao omukisa gwinzo kubiranga tete gundadda nnyo kusaidi yawe na kutani kakubiranga te abafuna results entufu okuzama so gwaba doli ibachi jule waka na maogola mweya sobo dokuya ngati ya tevede equalizer chabade chitundwe chokubiri ila chitundwe chokubiri negugwa we gutyo gwede goli yabade mqm then timye saza eliaba nafe ababudu abafunye timye saza eliaba suju nibamu kubagolo zabade biri ku m yabade msambi gubaita kaipita ya sobo dokuya ngati ya tevye then msambi gubaita agamiri Ivan Kanda ya tevye goli yabade yokubiri na damu kapira kuruwa kubawa nantibudu waji kuye mu penalty mu game weyo yabadde fau yakoleddwa msambi oyo gubaita sebira go Marvin mukapira ako ngabe kasobodde okubera ngate akatambudde gowe na auliriza eyo muntu wabulijjo na radio boddo munte kateka ngabe egeza ko okubera ngate etambula amukasera kanu era na mugemu eyo ngabu ya tambu de njagala okutegeza kukonti budu abana fababu wekula baba deno msambi gubaita egesa Abubakar onuni aliko kusaza eri abudu mumuju kila bulu unji na goki poyo then insubuga Hassan yugira kumsambi muti ya watu waha na hii aliko kusaza eri abudu wanonga aziga deno msambi nkuwe James Asemba Tenoldin ya wechu wanuka Pablo omusambi gwata Mudul Peterson Atisu Chitio Saul Kamuga Payas yaliko kusaza eri abudu nga aziga deno msambi yugubaita Takasaga Akram bibasambi abo ate ku bench yabadde omusambi gobaita Epwata na Tevin omusambi gobaita na Awama Muzayid Kauma Deo Kawesi Steven Kasemererwe na Hamad omusambi gobaita Lukwago Brand Doku Mujunga Gabriel no musambi Gasande na Mwanje Igasando yabajukira era liko kutimye saza eri abanafa babuduwano then omusambi gobaita Wasa Paul ngabalu wansomtense gobaita Hussein akatose Noga agena maso nokubiranga ate abatendeka kutimye saza eri abusuju budu yabadde omusambi ogubaita Sibira go Marvin omusambi ne Kayepita Kaliga Hassan Gata agamire Ivan Kanda omusambi busuwa Isima ajonga Nicholas Lubega Isima Lubega Latif Lucham Zipol Obedigui Ronald Neiga Steven ate ku bench yabadde omusambi Masembe Siraje omusambi Enyabu Joseph yogera ku Kaija Sane Kayondo Joseph omusambi Asemba Tia Hamza then omusambi Selugo Crispas Tumsime Brian Sirundu Ibrahim Zizinga Ashraf no msambi ogubaita Mutebi Patrick bibasambi aba basodo kubiranga te batandikide dala obulungi enyo mumbera
nga bwegeza ko kubiranga te etambula gwe na omulunja uliriza iyo muntu wabulijo na radio boddo kale no a game ne sobolo kubiranga te wamagwe yawedde goals za bade 2 kwem timu ya Sasa Elia Buddu nga bagenda maso no kubiranga te abafuna obuwanguzi obwechika echa waguru ennyo era zezimu ku game zeza sinzo kubiranga te zinyuma na kusaza Elia Buddu kwange kisoka nti ama timu zigo nate gaba de hash ama timu zigo na tegaba de hash ye game etaba demu kwete matema simanyanga kweri nyalinya simanga kweja mu matu simanga kwesota sota ye game wakatwa timu Sasa Elia Buddu kwanga omutendesi Sasa Elia Busujju akiriza mupira gogo okulabagana ye mutendesi Sasa Elia Busujju chokatera no mutendesi wa timu Sasa Elia Buddu ye mwami ogubaita Eric Chisuze era kiriza mupira ogwo kweraba ogwo kulabagana era ndozobo uliyao abali badauti ngo mwami ono Eric Chisuze ndoza mpola mpola bagenda bamukiriza kuchicha inzo kupiranga tate kau kuchisawe ye mwami ugubaita Eric Chisuze mumbera nga wegeza kukupiranga te etambula gwe na omulunja uliriza eyo muntu wabulijo radio buddo so Jimmy Page jaso do kupiranga te jazanyidwa butambala kochi 0-0 buvuma chadondo 0-0 bulemez ya kubia busiri ya badegole mkubwerele budu ya kubia busuji za badegole zibiri kwem asingu ya kubia bugerele ya badegole mkubwerele gomba ya kubia timisa bako za malili necha gwe badegole ya badegole mkwem maokota bako za maline sese gwede 0-0 adeni bururi bako za maline buwekula gwedegole ya badegole mkwem atenga nekabula bako za maline Sasa Elia Banafe ama maugula gwedegole yabadde MQM mumbera nga bwegeza ko kupiranga te etambula twakomekereza match de eyo kutano na ekibinja bulange budu ye chikulembedde points 13 Busujju bajja mucha kubiri points 9 then buvuma bajja mucha kusa points muna musanvu muchoku na muri mutimye Sasa Elia Chadondo points mukaga buwekula bali mfo cha kutana ne points 5 atenga ne bururi bali mfo cha mukaga ne point 8 then mchibinja echa masengere Chagwe baina points 10, Sese baina points 8, Gomba baina points 8, Maukuta baina points 7, Bulemezi baina points 9, Then Busiro baina points 9. Chechibinje checha chagwe, olaba nti chichali close, Gomba ne Sese byomaina 8, Then Maukuta aina 7 aliyao, Bulemezi egeza ko kubanga atesembera, so wo lyao nti mu kitundu ekyokubiri ekyempakazi ne cha group stages, wajja kwera okulya no kombe so 1. Then chibinje cha muganzirwa za Butambala baina points 10 nem singo baina points 8 maogula baina points 9 coach baina points 9 mfecho kuna ulaba nti bali very close then bugerere baina points 5 neba nafe abakabula baina points 2 mumbera nga bwegeza ko kupiranga te etambula wabulira okumaliza ko okumalako na da round ne soka binje byabaddeo atende sibagobeddwa na daba singa ko obunji twala bomtendesi Chadondo bayinge ko ku technical staff omtendesi Sasa enebwe kulane bongira ku technical staff then omtendesi Sasa Elia Bururi ya soka uyegoba ni bali to omtendesi omulala Sasa Elia Banafe ababulemezi coachile uyavao Sasa ali ku Sasa Elia Chadondo then ogira ku team ya Sasa Elia Banafe abasingo ili omtendesi yavuddeo ni bali to omtendesi omulala so olaba nti amasaza gonna gagezako kubera ngate gatekawo embera terisaza lyagala kubwa era fenna tukiriza nti botuni amasaza gomulundi guno mu butufu enete kateke inzo kubange badde yanjawulo amasaza gomulundi guno enete kateka einzo kubanga ate ebadde yanjawulo bogezako kubanga tunesonga ngabo stambula gowe na omulunja uliriza kakano empakazi nozidamu kutojira weekend yeri ngenda kuzomwezi rumu sese bajja kusamba maukota game ejja kula wali elutoboka then kunako lesande buwe kula bajja kusamba bururi game ejja kula ku NTC mubende goma bajja kusamba busiro game ejja kula wali ekabula soke then banafe ababugerere bajja kusamba team ya Sasa Elia Singo game ejja kula ku Sasa Grounds Entenjeru bulemeze bajja kusamba team ya Sasa Elia Chagwe game ejja kula wali ekosovo na ekasaneri ate Busujju ejja kuzanya timu ya Sasa Elia Buddu wali ekachindu mubula amo ekachindu mu Busujju then coach bajja kusamba timu ya Sasa Elia Butambala game ejja kula ku St Joseph Technical Institute about playground ekisawe echo
Chadone ja kusamba timu ya saza elia buvuma waliku Santana playground ewa mpeo atenga ni maugula ja kusamba timu ya saza elia kabula game ja kubira wali na kusaza grounds e maugula wejo kubira angate etambuli na dala oburunji enyo yejo kubira match day 6 mipia jine jama saza ga Buganda. So match day 6 eja kujanga na kuzomwezi lumu nenda kuzomwezi inga bili echitegeza tuja kuanga tutandise echitundu echo kubiri echa season ngabe chini mkwela nga techi tambula wabula wanwe tutu use njago kutegeza kukonti ama timu ga gadembo kuongira mwaba sambi kumpi basatu mukatari kanu ngatumaze mipira na yera baino kuva olunaku olwalero nga kuzomwezi makumi abiri paka ngena kuzomweza makumi abirimu nya lunaku lwa Friday luba inokubira ngate bagala ensonga zonna timu isolo kupira ngati ngira mu abasambi basatu okuvununa ku lwalero paka ku lunaku lwa Friday Jimmy Pye jama saza ga Buganda ira mugenda kulaba ze Twitter new faces mpya ku masaza mu second round ngenda kwa ngenda kupaya vao mpiteo timu etete setese bulungi einzo kupanga genda bwetyo na timu etetegese bulungi enzo kwange genda bwetyo so na matimu za gata do performance etali nunyi na damu za nyoru soka muruzanyo lwokubiri gabi kanga agenda kwata etete muruzanyo lwokubiri ngabe lugendo okubira nga ateru tambula gowe na omulunja uliriza eyo muntu wa bulijjo radio boddo munte kateka ngabe egeza ko okubira nga te etambula so je mipira je jama saza ga Buganda around a soka ngabya sodo piranga tia komekerezeddwa irabyo na ebina vayo na damu round yo kubiri asaza gasinga basambi baga demo kona dala naku ngabiri 3 oluva nyuma lokuba nti mu weekend te wali games then bakomo munaku lokusa to bulu okuna olwa weekend patano ko kwanga bete kirateekera then agamu kwago mu weekend gane ko friendlies ezigeno piranga tezi sambibwa na ne mu wiki makateri na danga tole kila match day 6 ngabwegendo piranga te etambula twagenzo komekereza round ine soka nga timu yesaza elia buddu ye timu ekulembedde amasaza gonna 18 olwa points enyingi zaina points 13 just bakakula malili ga mulundi gumugoka ye game wakatwa timu yesaza elia chadono ne buddu ogwagwa goli yali MQM ne mu buli game buddu je sambye season yenu esobodo kupiranga te etebi obo uliao goal zinzo kupiranga si nyingi ezinywedde ni at least mu buli game abasambi bano bade bagezako kupiranga te bawabanna masaka banabuddu essanyu eritagambika eliyokubanti bateba mu buli game atere chokubiri nti mu buli game buddu jezanyi omusambi wa timu yesaza eliya buddu abadde man of the match mu buli game buddu jesambi omuzanyi wesaza eliya buddu abadde man of the match nga engule ya jitwala so chikulaga nti performance abavubuka bano je bagezako kupiranga te batekawo obo oliyawo ya mutindo nyo ya mulembe nyo mumbera nga bwegeza ko kupiranga te etambula esawe soka bwetu bekomekereze dua tugera kupanga tumula mu kotu dene chitundu echo kubi tugamanti ochali ku radio boddo mu chitundu che chisoka tubadene banafe aba b winbet uganda